0: Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont toujours à l'écoute de Radio Ndekiluka. Nga suite solinga, kwasinga suite atima, kindo sobi Africa, ligoti pakara zafi mbili so ke kenani nga na Emmanuel Sambolifis, so la ke gerati kwasinga ni jite tando ti angobo, ti kango abundu wa ratengo ni so so ke tengali yako na ti ompende.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Pays Africa.
7: Ibara baba, ibara mama, hazo kwa sweke nduru na tereti fonono chala ti makwa singa mba itibe Afrika, ibara la. Yeke na ti utaka pati kwa singa mba itibe Afrika, ti inga sula. Si mama teneni, yeke sara teneti ya kode, ti tengo bundu nga tunga na yesi, ayike debuze, ti bundu su na ti kodro komanda, ti wam.
5: Isi. La Centrafrique.
6: Dosso. Pays Africa.
7: Utaraza bimbili, swaki ginda chai na sinda giti bongi, siake muna mbima boko lako na chikuwa singa su, kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis ni ibarala wa mangwe.
7: Akode, su akete na bundu, aketunga nanye, nga ake debuze chi bundu tunga nanye.
8: Bimuna na singila, bundu a kode ti tengolo ake mingi tongana afaya kati bondo si lo bewe makeba ake mulu si afani ko akina ngada e kozo isu aso ake teni ake sara ake muni atuko na atiku si apikani et ton apikani aporoti tereti so akanga ndoni so a zi na pikangoni na busu mokeba aporoni aekezi etona aporoni so azikwa we amuni akepeni azia aporoni so nde etona azia aporoni so nde awe aleti bondoni so angbaso apeti pikani aga fuku ayengere ni to anso ake yengere ngana gozosu etona yengere nyawe apeti muni amena gozoti bondo e akeyesu azuti wampindi akaba asara ayikati teni mingi batiso ala menyawe mokeba ala ke sara adongo na kurususu so ala tuku mafuta ti balawa na ndoni e ake kobesu ala yeni mingi e ala ke teni angia na beti ala ya kobesu apeti muni aussi ate na fini susu e ton antiso azo apeti munga gozo aussi ate na bagara wala mbena kobendindindi bakozo ngobo ti so apeti te na bondo sola useni apeti munga bondo so si apika ayengereni agafukwa we apeti muni asara na buyi so si peto anti buyi ti loso so
7: popoto ti
8: popoto azo apeti nyongani osi apeti mungani osi asara na ayeto na makara makara ti bondo anjerenga njerengo to na so si asara na ti farinzu e asara na bondo asara na makarani akeka akeyusu anjere mingi ayoro na mafuta ti balawa ateni moba anjere mingi e akea ambena ngobo ti tene atena abondola yesu si amulenge ti wampindi ayenga ti sara na bondo mingi ake sarango samba na bondo sarango sambani makeba ala kemuni ala zana ya tingu e ala muni ala sigilani ala za na sese ala mwaye akanga na ndoni e asara langu se ulango utatonga so e asa dede sese ni asara titene bondoni asigi e tona tonda ti singonya we makeba zuti sarango sambani so loga lubumbi ni kwe le sigilani le pika na atiku ake bani bani ake kete ape pasa ake sambala e don apikani e amuni faso aza na yati tawa amungu atukuda e akboroni bi jusqu'a ce que leni abe e ton na leni abe awe moke ba ake muye ton anambeni sakpa tongasu si amuambena ye aza na yani siamu kuta sebe wala kuta tawati basenji azanga na gbeni e ake asakpa kirikiri ape asakpa ti sarangoni akeda ke ba asara nina sous forme ti entonnoir tongaso si amu a bodoso akboronia oso atoni atukunayani e moke banguni ake sigi na gbeni soit a descend nayati tawati basenji so wala meni kuta asembe e apeti sarasi apeti waraitia 20 ou 30 litres tongaso e tona a munguni so mokeba mo mungi mo nyoni kete mokeba anjerenjerengo e ala iso ambelazo ayitia lati nyogini bangati so gi a des amem yoko dape melunjere nzere mingi ambenazo ayigi nyogini bangati so ake très nourrissant et tonana amungu ni so kwawe deux fois mokeba titene azo aganyoni ake muye so ira ne livure so akizana ati makarasu atukuna yani et mokeba kete na pokoni au fur et à mesure que ngoya ke 1 1 heure 2 heures tigwane mokeba le commencé tikboro le mec boro dans le gars ton a bière souci mais tout qu'on a type bouteille na type verre makaba le que boro et bondoni ngouti bondoni mélange la levure so gagner le que boro et ton le commencé tikboro le commencé ti so et ndoso de ti kangoni atonda ti kangoni mingi ni ton na mogo na mbege ti bozum wala pawa na mbege ti a commune ndende sempe denige kwape makeba ala ke leke kani mingi na jeudi si na vendredi ou samedi kwe e moba tongana asina layinga si azo ago sambela kwe si ala kiri agilege ti kiri na kodro mokeba ambeni angba na tereti tawati bilibili mbangatiso ngoye ala besoin ti sene aunga tere aumbeni pupu tongaso e ndoso mbeni zwa kana tereni loke pika kalangba e na bia ti gboto azo ti tene aga avo bilibili e ake sambaso amuya ti prefecture ti wampende kwe legi oko na mbege ti wamkwe mbangatiso ake na ya ti prefecture so use so la si ake faya kati bondo si mingi ake alala si ainga kude ti sarango samba ti bondo so irini ake bilibili so azwa yini mingi ake toko na bier onyone mingi moke ba moke kono moke za pendre e ake yesu si amolenge ti wampende nga na ti wam ayitene ni mingi
7: so ti tene bia ni so ambena kota dingo buze na ndu ti tene ti bondo ake bagigika wala ake bagina sarango samba anye so
8: ake akode ndende so si zo ake consommer na bondoni la mais en quoi ake debuzeni aussi ake kani ake kani
7: ya ko deti dingo buzena ke tonga ne tonga isa tene ti commercialisation ti bondo
8: ndila et donc ti kango bondo gundani alondo ayo ayo ngbangatiso kozo ti na munju poro aga ake fafade ya kati bondo et na ngoi ni so mokeba kofro ake dape et yeso ala ke sara ala ke mumu ba ambigi ni ka kangu akeda ya ke fu kangu ti bondo asi atena mwane ba quantité so si moka warana ti so momuni et puis momuna mbi gereti lipa oko tongaso u momuna mbi quantité ti nyama tongaso yeso amu ya atena ke trok mbi muna mo bondo sou mon petit pika mon megozoni motena nyamatimo mbege na mbege nga momunga nyamanambi e ou momuna mena yakeda souci ake échanger nani mais mingi ni ala ke munga gi kangu ti funa abondoni si asara ni mais ton asina ngu sakioko ngbangbungumba ya na ndoni baluse na osho ti go na ngu sakioko ngbangbungumba ya na ndoni baluse na miambe na tant souci courton a bagigi na mbege ti wampende si kofro asigi a bagigi mbangati so amunjula agana amunju porola gana fango ya kati courton et ala ke forcer az otis ne zoko afa ya kati courton ndo souci ndia gati sigi et ndo souci ala nga kwe agande ti vo abondoni na nginja souci atonda ti etambulango ni mbangati so na ngoi so asuru mingi alege na ati kodro tie kwe e aunda na akekete a kodro soa kena ati ngunda tina ala kwe agakbo molongo na tereti a lege su asuru ti mulege na mujuporo titene ala piti rokoto alambo si ala piti ba wungo tia su akena ati a kodro okoko
7: singila mingi za vyembembele ikingagi gesi utaka pati kwa singa mba itibe Afrika aluti inale ketinga ndegi kekereke tiba gango ti fango ya kati kuton na ti kodro komandati wam su aikia muzu porosi aikina nduni tunga nanye si a fango ya ka useso amai na ti kodro komandati wam
0: musingila nala Emmanuel Sambuli fils wasinga su iku ilondo ti matendo so be Afrika ati tete na ndo ti amene iso si ya bagigi na ngwe ti ando si ya dabe na nduni torso ti tene mba iti kodro ti ya on na ndo si so zala manya wa inale kwe kia wana mba iti linga kana linga ato ngombele ya kita la so ti tete na ndo ti amena baba na mama so si ya ki mba le pepe na ngwe ti zingo ya nga ti damana ngombe ti

0: tundiki luka lango oko tenechi unda oko
1: Bachinya dia kisaka na yanga chinda poi.
2: Ala ba la kweto ngana sindwa gachi a kete dia kisaka andaka lala ke gile ke tite ne asusu zwa ko nda tachu atene ka pokondo shufape unjingo chi bi so si dia kisaka na ngasi nda pasu nimbe ji fape ko na la tonga ne mangati asika na bika sisi luki to kaka waga ai so ko sakindo wachu ake on ye ke king mangati andu wani ya kai so si ake na kutala la kisulo to ka ngangu Lachlo, Sisi, yes, Nabiawe, Lokolo Ketomani, Kikechuku, Nameni Finilani, Nilasa, Sagatisi, Nangatin Dapre, Kete de Akisara, Deniso, Akisel, Asar, Kakos, Nukotitene, La Azile Chulu, Danila, La Bacassas, Teneno, Nikilangunjuni, Maratianatin Dapre, Pende Pupakida, de Akisara, Tonganifan, Tosuna Lawe, Anzoni Puputianatin Daposu, Zunia Kisua, Zunia Kisusi, Mokiwara, Zuni Puputitan Mau, Pusira Kimingiape, Ake mulege na mochite ya motu kangapu puna katechimo Mopeshi tene mwawameni kodezi de mbuli Mosara na meni yi na achi lango tisosi nduwa ki anani Soa tene mwaki waranjo na inspirasyon Mwaki tongo ndachi fini lango la Sikete dea kisara na yangati ndapwe Ala son

0: raison d'augmenter le prix du carburant à la pompe. Sur Radio Ndekeluka, ne partez pas dans quelques instants la version en sango.
1: Radio Ndekeluka.
0: Kutasango tie tila so akikiringo na atene mbagi na mbagi eti abombi tie sosie civil na bay Afrika so la kire na tene na nduchi mungo yanga chingu kubia susi ilu eti tene le muna nduzu ngire chingu ti dada na yati kodroni si abombi tie sosie civil ni ake mbagi na mbagi singa hambe ninga ayeda na pekoni destin de bonheur wili kon ima tene ni na yanga chala
2: tene chi yungo na nduzu ngire chingu chua chi dada so ayike kozo bile gbi ase abini na mecha la so ayike na nduchi ase Sindika, chala soke pena kutukutu na kwa doti bi Afrika. Ayekembeni teneso, bumbi chika makite, ngana chisu jite siwili ya kasani mingi. Andaka, chala soke nanducha bumbi, soke batene tindia, chala soke saka kusala nanguchi wachidada na kwa doti bi Afrika. Ambeni akasa mungo yanga so, andaka, ambeni ayechalada. Nambage chibumbi chajika, soke buko kocha wabi Afrika, mungo nanduzu ngeri chinguchi wachidada so, ayekina ligi ni pepe. Ali rock bisenge, ayekina nduchi bumbi chajika.
3: Inga ke, depuis, nasi na le gouvernement le venir na touchement tiso mise commerce a jamais organisé ce sorti na partenariat na la attire na problème ti vichère et ingba tenen bana ndoni tenen sar ko ndoni par so encore le gouvernement le venir le ti augmenter encore
2: Sitonga na lasu bumbi chi ajika akena kurugo yungo na nduzu ngere chungu chua chi dada na koroti bi Afrika bumbi chi koskas lo kwa solo ike ba tene chi njiacha wa bi Afrika lo fati lo so tene chi yungo na nduzu ngere chungu chua chi dada so abagi koroti bi Afrika pepe Wilfried Dimanche Ngesimale oko chala so ike na chi bumbi chi koskas lo iri wa bi Afrika kwa chi tene ala gibecha la pepe
4: koza genik bia a iri lo fana yi tene ni me ade tene na luti ape lo ten lasu na luti dunia mobimba tene chingu chua chida dakata angere na ke motembagi na mbagi na kodoti ngere ni akabati tene tono liga de akuyoni ande na nduza dalu chape bibeti akitongo na ye lufana yi sarango yi tishonu susi amina mnengi kodro akivuwa ngu chua chida da mwashera akakandishera amotangere na lichara luunda yi yanayi piti saranga chitere kanga lege na azu susi akamote ngere chi ngu chua chida da na lichara epi nyela iki sarandi ya sitongo na ngere na londo na imbati buri ti nani na yati iso kwe igula na yati salso ala kiri na nzuri tene amena sigi tala yo akwati jiko tene laso tona ta augmente salero so ikwe ingiza akijita na mina za londo na mbagi akumasiti tene ajiko atene kiri kiti tene abi usu sadadaba
2: andaka chisu zite siwili lo kena kurugo yungo na nduzu chingere chingu chwa chidada so si lo fatilo so ayikina ligi ni pepe konteng buando ayikina ndoti bumbi chisu zite siwili igwe
5: ikena kurugo tene chite na amangere ti nguchi dada na devon mbanga chiso akpale akina kodro ti mingi yesu e unda na ngurubia na ngweso premier ministre Félix Moulou akiti tene ima tene balo organize consultation a la base chite na jimne ngere ti carburant so e non pa que tu bas syndicat chite na tene a yeti augmente ngere ti consommation e pi a moi raison so si agi ala la inga litan lani a fournir ni so population inga tena nduna pe mosu mo tene moke etat so souverain so moke subversion ambe na kuwa amena yake da so moke muna ndozi gochi mwa ifo kojo nusu a mangere ti wachi dadalinga tene population ti be Afrika vitilo akina gbeting bangoko par jour soit mon jote ne ce ti pauvreté tulo akina gbeting bangoko solo ki kobe jite par jour na ki ngangu jite na kolo wara pata tene no gulu paye kada wara ngire soit ngangu miya akigande na pasi a ekola aziawe amulenga lo tiguna ekol ala to ti paye moto moto kwa ki ugmotande amena wachi moto ki gare moto tsala ngwa tingire ti carburant impact ni akigitan ti transport ape mais éducation ak wara ku santé ak wara ku anyok wande a population ti biaku biaku nina iluchi na ngangu ti tere ti ikwe ti tene tene wataka
2: andaka chingurubia lufana wa Afrika so yungo na nduzu chingere chingu chwa ti dada so agana peko ti so si ngere chingu chwa ti dada ni ama na nduzu na ndo ti garamo soro ti dunia mubimba ani Michel Mwanga ayeke gbeyon gbasa balege ti kusala na kodo ti bi Afrika
6: ala inga chodmo so pale ake na ndo ti dunia mubimba e surtout na ndo ti aye ti ngu ti ngu chwa ti dada donc anakodo akoto kwe deja aya na nduzu ngere ti nguchu wati dadani ngbati hein parce que ngere ni na origine ka a na nduzu donc azuna petit kayi na pertape asineige biati contre le na souci ta population tulo ni na lo muyanga na ilo tene il faut ibuli ti ti tene crise nso agaso ti tene ayingi ala ngi ape donc ni la cause belegbe a conseil ti pika patra ti tene mu na ye instruction ya agbelegbe so na betulo so isa a démarche il pique à patra tu auras observation tu auras suggestion il doit ça exactement tu tenais paleso à gas criso à woko yingbi ape
2: ti sina laso benimbela ti tenais a fa a finangere chingu tu wati dadaso a dia bagigi pepe mais tenais ti mungo na nduzu ngere chingu tu wati dadaso a tondana wa ti tenaga na gingo be na becha wa Afrika si mingi cha wa Afrika ni a iria kota si koto ti tenais a la za mungo na nduzu chingu tu wati dadaso te tia la bata la so a ike gande na pale mingi na ndoti gigi nga na duchi cha wa Afrika

0: ndenge wa be Afrika tikoli na tiwali beni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondrose seti Congo dipanda ngana Uganda
1: akondoso kwa angura akondoso alimbiti wa kubila so legyoko tongana kondose ti be Afrika ataso ale ti wa kubila ti Ebola na ti kondoni pepe
0: ti bata wa be Afrika na teratisioni kubila so ndokwa gbena kwa swa batene ti seni a unda na zokwe ti bata le ti longanganga
1: ti bata teretimo ti bata asiwatimo alimbi mobagi retango boso sukula na maboko timo na njoni ngunga na savon fani bani na ati lango oko oko
0: mba yongoro na beni zo swasa akobe la ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ati ngunda pepe mwiloro iyo na dananga so kenduru na tere timo tonga na moba somo wa akobe la ti chofengo tere
0: tonga na moba meni zo swasa so akobe la ti chofengo tere wala meni asigi na tere chilo go iyo na meni dananga so kenduru na mo chitene wala mo ire numero ver 12 so aike sa akusala lana bi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: soa iketongo melatindo kwa gbena kwa soa vate enti senye ngana wabe Afrika ngana zo soa mambo kona lo
2: Kango patara na ndoti kotongo popo chitungona ama sekati chiwali na chikoli
3: aike mule ginala chibata dunia chala chike kirege
2: emu wango sola kwela kwe
4: So I get to mobile at Tindo Quadbia, so I get back in it to Sini, Maboko na Maboko, and the Pachiqua Ruti, Bay Africa.

Eto kana gbeleti na ndebi solondo na begeti ya bada wango tswa kiti diocese gbatati bongi na la sokwa kya itakoli awali susi atene. Bambeni kapati sombela ngonza pa wala mes soa ki sarandini na lango ota tinze ti octobre soa ikega mbrembre na damamanza pa Notre Dame Immaculée Conception ti gbetati bongi ndalini la atene ba kota kapati sombela soa ikilekereni na laposo mbite na biko okulango use tinze ti ngberere so si kapana ke bande gigi na lango omene ake bande gigi na ngbonga omene mbite negi ako na katedrale ni so la koni la ndale ni aunda na suka ke mato kaswa tene ala suka ke awa jikongo tene tinza pa atisa la mingi jitene ala ga ala manda gere tika pa niso si alingi jitene asarande ni la lango ta tinze tingwe rere ni donko si aunda na suka si ake mato kaswa jitene ala bitokani na metala donko ndale tile kirango gere tine niso atisa la tene ala wa atere na mbege ni kati tene na mbege tise centre juan 23 jitene à la gue à la lekere giratika pania we silango tani kotaka paniso aike bande gigé atene zo ako alingbe titene angbachilo na peko pepe. Mbini tu kaniswa ganda cha sewa Bianri Sinam ala nasiwa Duraboyo Sinam ala nasiwa Gundemo Sinam ala kuna mbige tigubongo amina kina Kagamangulu akina vundu nabe tibiname cha osu kwa ingala ndali ti kwa ti akochala sufinitu la unzi sete ntokanago na mbige cha sewa tuangana Bianri Sinam Amede Corneille ateneba losi finitu la unzi donko finiti taso Bianri Sinam Amede Corneille a unzi na lango balisi na ndoni gumba ya tinze su ikida na peko tindao tiligi sito kaso agwe dali chase watonga na Eyazwi Celestine na mbigi tikabu Sinam Clotaire na mbigi tingu Sinam Felicite na mbigi tindangala siku takingobi tikwana kebandi gigi na lango biko oku lango use tinze su ikida la nando chase wana Kagamangulu siya kiluande na lango ota gitinze tingbere reniso la tokani aga ndali tia kota sewa nagbe ala na sewa balu sasa tokati binameta sewa sungo atenen ani sikiritani singila nala na kapa chimunga mamboko sola gala muna nani na kapa chikuwa chako chani chaki nagbe sula mbini rtu naki Jonas finitula unza la ngombrambra chinze sui kida sindali nila so ani piti tenani grisa lape mungu mamboko chala so asara siani lukwa suna legini si ala kiri kutwa singila tenenza pabinisa azu kwe tangati kula sikwani laki andi inalango use chinze tingere so aikiga nandota siwani so aki na vakati cité Jean 23 na pekoti garati tekwa atokana kegbani asiwa tonga na dema kopi ala na siwa ndarata asiwa tiwa kwa tinza pa Jérôme Sitamo ala kwa kina vundu na beti binameta siwa songo mbrembre asiwa koyatro Etienne Kozumbu Inyasa ala kina mbegeti Lingomba Nyiwa Valentine Uro Goro Yabrando Therese Wadapa Damas ala kina Kembe Yamene Ozo Irene ala kina mbegeti Bangasu na si wati bongi kwenda litikwa tia kota la sege tilo ake Nzoli so si finiti lo unzi donka ki Henriette Nzoli si finiti lo unzi nabi kwa kolango balu sandone miyombeti nzesu ikida na peko tiko bila lungo kwani aike bande gigi kekirike lango wako chinze tingberere nanduta siwa ni sakesa plasi kwani so ake mbribu nduta siwa nde makopi Clovis si ake na mbribu na legeti mon Carmen na legeti Madame Ipai, sa unda sa ki mato katikir na pekoni, nara so kwe si tokani aike tala. Toka la kwe, nagbileti ki diko toka ako, si ki gwande jitenen, ni onayata mina kapata ondroa kwa singa, aganda li cha si watonga na koka, koka Simeon, na si wa male babu Elali, na si wa male babu Jean, Charles, Nana Malik Babu Pavi,
sala sato kasu kwa chibina meja tanga cha siwa kwe ndali chi kwa chia pakara madame Malik Bapu ti dungolo aike dumoloma Ambroisine sosi finitura unza lango baloso na lugomba ya ti njesu ikida satene lungo kwani akibande gigi na lango use ti njesu aikiga tia unza sake matoka sikiri na pekoni na wani igugire chala sake sara toka kigana nai tangala gati sara toka ala sara ikritio ni simple ala sara ikritio na fantasy ape pasi iku ikina pen titene diko iso la sara la gana igi ala sara la zara on usu ikiguti gipekote la tinga wala iriso le di sara jo agati suwa ape la sara na fantasy si iso la sinagbile tigi idiko tini ala kasayi na karta tene ili idiko itala na legini ape kina la kota singila nandusuko ala kidara kemai ata ngatato kani ala kiwarande ni nangunga uta jipiko chibi kombiti.

0: Agesso ego tizambatana Emmanuel Samboli indre tikwa singa Agesso pe Africa.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibara baba ibara mama hazo kweswe ke nduru na tereti fonono tala ti makwa singa mba itibe Afrika ibarala yeke na ti utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti ingasula si mama teneni yeke sara teneti ya kode ti tengo bundu nga tunga na yesi ayike debuze ti bundu su na ti kodro komanda ti wam.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Kutaraza vimbimbili, swake gindati ya ina sinda giti bongi, siyake muna mbima boko lako na che kwa singa su, kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Samboli, fils mibara wa mangoi.
7: Akode, su akete na bundu, aketunga nanye, nga ake debuze ti bundu tunga nanye.
8: Bimuna singila, bundu a kode ti tengolu ake mingi tongana afaya kati bundu si lu bewe mke ba ake mulu si afani kwa akili na ngada e kozo yusu aso ake teni ake sara ake muni atuko na atiku si apikani e tona pikani aporo ti tereti so akanga ndoni so a zi na pikangoni na busu moke ba aporoni aekezi etona aporoni so azi kwa we amuni ake peni azi aporoni so nde etona azi poroni so nde awe a leti bundoni so angbaso apeti pikani aga fuku ayengere ni to anso ake yengere ngana gozosu etona yengere nyawe apeti muni amena gozoti bundo e ake yesu azuti wampindi

0: apeti mungani aussi à Sara na ayeton na makara makara ti bundu anjerenga njerengo to na souci à Sara na ti farinzu et à Sara na bundu à Sara na makarani akeka ake Yesu a njere mingi ayoro na mafuta ti balawa ateni moba njere mingi et akea ambena ngopo ti tene atena a bundula Yesu si amolenge ti wampindi ayenga ti Sara na bundu mingi ake sarango samba samba na bundu sarango sambani makeba ala ke muni ala zana ya tingu e ala muni ala sigilani ala za na sese ala mwaye akanga na ndoni e asara langu se ulango tatonga so e asa dede sese ni asara titene bunduni asigi e tona tonda ti singonia we makeba zuti sarango sambani so luga lubumbi ni kwe le sigilani le pika na atiku ake bani bani ake kete ape parce que sambala et donc a pikani et amuni faso aza na yati tawa amungu atukuda et akboroni bi jusqu'à ce que leni abe et on a leni abe wa moke ba ake muye ton anambe ni sakba tongasu si amwa benayi aza na yani si amukuta sebe wala kuta tawati basenji azanga na gbeni e ake asakba kirikiri ape asakba ti sarangoni akeda ke ba asara nina su forme ti entonnoir tongasu si amu a bodosu akboroni aosu atoni atukunayani e moke ba nguni ake sigi na gbeni ye soit a descend na yati tawati basenji su wala mbeni kuta asembe e apeti sarasi apeti wara itia 20 ou 30 litres tongasu e tona a mungu ni so awe mokeba mo mungi mo nyoni kete mokeba anjere njerengo e ala iso ambenazu wa yitia lati nyogini mbangatiso gi adeza memi yoko dape melu njere njere mingi ambenazo ayigi nyogini bangatiso ake train nourrissant et tongana amungu ni so kwawe deux fois mokeba titene azo aganyoni ake muye so ira ne livure so akezana ati makarasu atukuna yani et mokeba kete na pokoni au fur et à mesure que ngoya ke on 1 heure 2 heures tigwani mokeba le commencer tikboro le mec boro dans le gars ton na bière souci mo tukunga na ti bouteille na ti verre makaba le pek boro et bondoni ngouti bondoni mélange na levure so gani le pek boro et ton le commencé ti boro le commencé ti so et ndoso de ti kangoni atonda ti kangoni mingi ni ton na mogo na mbege ti bozum wala pawa na mbege ti a commune ndenede so mpe denige kwape Mwake baala ke leke kani mingi na jeudi si na vendredi ou samedi kwe. E mwaba tonga na asina la yenga. Si azo ago sambe la kwe si ala kiri. Hagilege ti kiri na kodro mwake ba ambeni angba na tereti tawati bilibili. Mbanga tiso ngoye ala bezon ti sene aunga tere aumbeni pupu tonga so. E ndoso mbeni zwa kena tereni loke pika kalangba. E na bia. Ti boto azo titene aga avo bilibilini e ake sambaso amuya ti prefecture ti wampende kwe legi oko na mbege ti wamkwe bangatiso ake na ya prefecture so use sola si ake faya kati bondo si mingi ake alala si ainga kode ti sarango samba ti bondo so irini ake bilibili so azo ayeni mingi ake tonga na bière onyoni mingi moke ba moke kono moke za pendre e ake Yesu si amolenge ti wampendinga na ti wam ayitene ni mingi
1: so ti tene biani so ambena kota dingo buze na nduti yo tene ti bundu ake bagigika wala ake mbagi na asara ngwa samba anye so
0: ake ako dende nende so si zo ake konsome na bondo nila me a onkwe ake debuzeni aussi akekani
1: ya ko deti dingo buzena ke tonga ne tonga isa tene ti commercialisation ti bondo
0: ndila e don ti kango bondo gundani alondo ayo ngbanga

0: so kozo jiti na amunju poro aga ake fafadi ya kati bundu e nango iniso mokeba kofro ake dape e yeso alake sara alake mumu ba ambigi nika kangu akenda e ake fu kangu ti bundu asi atena mwane ba kantite so si mokewarana ti so momuni e pi momuna mbi gereti likba oko tongasu ou momuna mbi kantite ti nyama tongasu yesu amunju atena kene trok mbi muna mo bundu su mo piti pika mo megozoni mo tena nyama ti mo mbege na mbege nga momunga nyama na mbi e ou momuna mbene yakeda su si ake ishanji nani me mingi ni ala ke munga gi kangu ti funa abundu ni si asara ni me tona sinangu saki oko mbambu ngumba ya nandoni baluse na ushu kigo na ngusake kwa mbambu ngumba ya nandoni baluse na miambe na tansu si kuton abagigi na mbeke ti wampende si kofro asigi abagigi mbangatiso amunjula agana amunju porola agana fango ya kati kuton e ala ke forse azotis nezuko afaya kati kuton ndusu si minja gati sigi e ndusu si alanga kwe agande ti vo abunduni na nginja susi atonda ti etambulango ni mbangati su na ngoi su asuru mingi alege na yati kodro ti ekwe e aunda na akekete a kodro su ake na yati ngunda ti na ala kwe agapo molongo na tere ti a lege su asuru ti mulege na amunju poro ti tene ala piti rokoto alambu si ala piti ba wungo tia zusu akina hati akodro okoko
1: singi la mingi za vye mbembele ikinga gigesi utaka pati kwa singa mba itibe Afrika aluti inale ketinga ndegi kekireke tiba gango ti fango ya kati kuton na ti kodro komanda ti uam so aikia muzu porosi aikina nduni tunga nanye si a fango ya ka useso amai na ti kodro komanda ti uam

fadi fadi gisi na mbegi chili ngati mangi chindara na ligoti ama makunji na swa kina tereti lo si na tikuwa singa na koko tibi kwa mitesu ala kitambila na baba na mama litende tala pinga usi na tena iti susi amu lenge tala kiri na dama na ngombe chawa isu fadi fadi gisi mangi chindara na ligoti.

0: ange wa be Afrika tikoli na tiwali beni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kontro se ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodo su kwa angura akodo so alimiti wa kubila so lejo ko tonga na kodo se ti be Afrika ataso ale ti wa kubila ti Ebola na ti kodo pepe
0: ti bata wa be Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gwena kwa swa batene ti seni a unda na zo kweti bata le ti lungana nda
1: ti bata teretimo ti bata asewa timo alimbi mo bagire tango boso sukula ma boko timo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango okoko
0: mba yongo na beni zo so sa kobela ti chofengo terre lode wala simene asigi na teretilo
1: ndu ya maso alundo ti kuina ti ngunda pepe kwiloro iyo na danganga so ke ndugu na teretimo tonga na mo baso mo wa kobela ti chofengo terre
0: tonga na mo ba meni zo so sia sa kobela ti chofengo terre wala menya asigi na teretilo go iyo na meni danganga so ke ndugu na mo ti tene wala mo ire numero vert 12 so aike sa kusala la nabi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongomela tindo kwa gbena kwa saba te nti seninga na wabe Afrika ngana zo so mambo konalo aleki wa manango mechi na termina wala na sinda gigi na ala iti kuchimu pe kuchi manango mechi tiala na kodo sese ti franzi
1: njoni sango aike ngo soti tenela sara pialu tiala abagigila
0: ama nda kutili ndango na da sinda gigi timbu sa kiusa nani bale use na mbasambala chisi na ngusa kiusa nani bale use na miombe yangani aziyamba atonangi na lango ako tinze timberere timbu sa kiusa nani bale use na umenye
1: tilondo na lango ako tinze timberere chisi na lango balakono uku tinze tikakauka ala sara manda kutisu iritala chunda tilinda na da ako tisinda gigi
0: atonda na lango akotin de tinga retis na lango balako na ukutin de tinga nye ala sara amanda kuti unda tisu ilitia na da use na da utati sinda gigi nga na da ushoni
1: kompus frans tibi afrika akitambla na teritia na chaka pasu oko oko titonda ni na leke rengo api aluti manango mbiti tiala tisoro yeso ale ti manana da sinda gigi nga ti lekere ambiti so ala lingi tisa tenti sungo ilitia la na manda kusu
0: kompus frans atisa la tiga gbani na biko osho na lango akotin de tinga ere atonda na lango ngami ome nandambu tisi na beko biti nandambu nga na nga use tipe kutibe komite tisi na nga okutipe kutibe komite na zingo yanga da yambaso eki na alliance française tibongi
1: ala kupepe gita nga tingu itite na ala leker pialuti manango bitita la tibongo na kodose tifranzi

0: Charlie Befiu dafunu de kilu kai bahala sangote sela ke vunga na bata tana mbeki tibo sambele na la kuitlaso
1: Idris ya ya ibahala ibara awa be Afrika kweso si ala dutina terati fono na tana de kilu ka to de region ti itlaso agana yina yati su prefecture ti ombela poko na gbatati bo sembele sangoso ye kenani ti tene vunga na la a kena pekoti ngunja paso si alundo ti tena pika na bitimbeni biri na ngonga balako jusqu'à ti sina ngonga omeneti ndapelele njoni so si asi na pokoti ngunja paso ake ye Idris Yaya awa be Afrika ke dematere tala ti tena la wa kobe tala ngbanga ti so ngu akanga yanga tala me njoni ni so asi ake ye ayeke fade bobo so si alundo ti tene asigi e tonga na bobo so alundo ti na sigi aso fini ti ambela ita so fade ala yeke gibe tala ndali ti warango kobe ti tengo ti ya ti journée inye la pasi ye Idris Yaya tongana ala sigi ala bile tala na tere ti da tala na ndö ti akutu ti bobo mo ba akangi ti abobo ni ala sigi gbani na li ti akutu ni so ati fa yen aye ti fa bia ni so ba na peko ti akangi so asigi so ayeke abobo laso ayeke londo ande ti sigi e awa be Afrika ti ya ti gbata ti bosimbele na ya ti kete kodro kue so angu ni na ando kue so si ngunja paso apika da ala londo na akungba tala na abale tala na aye kue ala gue fade ti tene ala leke li ti bobo so na ala kuku apiesi ala na ndö ti bobo ni e ti si na ngbonga balako ti si na ngbonga balako na oko so la yeke sukete mo ba bobo asigi gbani na ya ti kodro ni awa be Afrika so akumasi ti gbu abobo so na ya ti akungba tala na akode na andara ndende so si ala sara e andeke so ayeke wona nduzu ala kue na lango ni ti biri so ala wara bobo ala yeke te na akada na ambeni anyama so ayeke tambula na sese ti ala yeke te bobo journée ni vraiment ala kue ala wara bobo bobo ayeke mbeni nzoni kobe bobo ayeke kobe so ayeke kobe ti mafuta ambeni awa be Afrika na ayeke mu bobo ni angba na kuâ ti tere ni ayeke propre ala za na ti sembe ala za hingo na ndongo da ala tourne ni na ala mê kota gozo c'est à dire mo ba awa be Afrika na tere ni ala yeke te ala santi tere ti ala vraiment journée ti ala yeke assuré na ambeni so si ala yeke na kpale ti gozo wala ala yeke na mbeni kete akpale ti warango mafuta wala hingo ala kanga ambeni pata baluse pata balako asigi na ndali ti gara ala so awara fade lege ti tene ala gue agbu bobo ni ape ala voni e bien aita so awara fade nginza ti tene akiri na ni avoyer so manqué na ala na ala so fade awara lege ti gbu bobo ni ape ala kue awara bobo ni e bobo ayeke mbeni nzoni kobe so si lo yeke sigi kangi na ya ti ngu oko tongana na ngu so bobo asigi awe na ngu ti peko mo yeke ba bobo ayeke sigi ape ayeke agugu si ayeke sigi ayeke mbeni so fade asara nzoni aaidi awa be Afrika ti bosembele ni la si e yeke vunga na ala sango ni e ba nzoni so fade aga na peko ti ngu nzapa ni na mbage ti awa be Afrika ti bosembele sango so fade si e yeke na ni ti tene e vunga na ala na gbata ti bosembele Idris Yaya e tene singila na ala so kue fade si ala duti na tere ti fonono ti ala si ala makwasinga ti tour de région ti gbata ti bosembele tongana nzapa bata ye e na ala yeke tingbi tere na ya ti ambeni akwasinga so si ayeke ga na poko e kiri na ala kamba ni ka Idris Yaya
0: Charlie Befiu singila mingi ndali ti sango so ala vunga na e na mbege ti bosambele ye oko e na gbata ti bongi wara pasa so pepa ninga ti tene abobo asigi gbani gbani na e na gbata ti bongi zo ni lakui na ala na mbege ti bosambele

Andrea gina kete kodro ha. Gina kwata ti bongi grisa rongo abobo wa. Me gona kete kodro. Arangbala koti bata kodeni. Ta pandele gya koto na itati mege ti nana mambere. Na ina kwata ti bongi warangwa kanja sosongo. Na itaka na mbeki angwa ti bata kodeni jiska kikereke atuka.

bonga ou sekiri ba ma kozi fade fade sur en beke tilinga na notable tilinga na peku mo apiko ta to kwa basi mo ngamba sa bala itomboka kuna la passa la leke.

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibara baba, ibara mama, hazo kweswe ke nduru na tereti fonono tala tima kwa singa mba itibe Afrika, ibarala. Yeke nachi utaka pati kwa singa mba itibe Afrika, ti ingasula, si mama teneni yeke sara teneti ya kode, ti tengo bundu nga tunga na yesi, ayike debuze, ti bundu su na ti kodro komanda, ti wam.
4: Isi, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara zavi mbimbili. Swa kiginda tia ina sinda giti bongi. Sia kemuna mbimaboko. Lako nati kwa singa su. Kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samboli. Fils ni ibarala wa mangwe.
6: A kode. Ha, su akite na bundu. Ake tunga nanye. Nga ake debuze. Ti bundu tunga nanye.
7: Bimuna na singila.
8: Bundu. A kode ti tengolo ake mingi tongana afaya kati bondo si lo bewe make ba ake mulu si afani kwa akirina ngada e kozo yusu aso ake teni ake sara ake muni atuku na etiku si apikani et on a pikani aporo ti tereti so akangandoni so a zi na pikangoni na kubusu moke ba aporoni aekezi itona aporoni so azi kwa we amuni ake peni azi aporoni so nde itona azi poroni so nde awe a leti bondoni so angbaso apeti pikani aga fuku ayengere ni to anso ake yengere ngana gozo so itona yengere nyawe apeti muni amena gozo ti bondo e ake yesu azuti wampindi akaba asara ayikati teni mingi ngbati so ala menyawe moke ba ala ke sara adongo na kurususu so ala tuku mafuta ti balawa na ndoni e ake kobesu ala yini mingi e ala ke teni angia na beti ala e akobesu apeti muni osi ate na fini susu e ton antiso azo apeti munga gozo osi ate na bagara wala mbena kobe ndindindi ba kozo ngobo ti so apeti te na bondo sola useni apeti munga bondo sosi apika ayengereni agafukwa we apeti muni asar na buyi sosi apeto anti buyi ti loso so
6: popoto
8: ti loso popoto azo apeti nyongani osi apeti mungani osi asara na ayeto na makara makara ti bondo anjerenga njerengo to na sosi asara na ti farinzu e asara na bondo asara na makarani akeka ake yesu anjere mingi ayoro na mafuta ti balawa ateni moba anjere mingi e ake a amena ngobo ti tene atena a bondola e yesu si amolenge ti wampindi ayenga ti sara na bondo mingi ake sarango samba samba na bondo sarango sambani makeba ala kemuni ala zana ya tingu e ala muni ala sigirani ala za na sese ala mwaye akanga na ndoni e asara langu se ulango utatonga so e asa dedi sese ni asara titene bondoni asigi e tona tonda ti singonia we makeba zuti sarango sambani so luga lubumbi ni kwe le sigirani le pika na atiku ake bani bani ake kete ape sa ke sambala e don a pikani e amuni faso aza na yati tawa amungu atukuda e akboroni bi jusqu'à ce que leni abe et on a leni abe we moke ba ake muye ton anambeni sakba tongasu si amwa benaye aza na yani si amukuta sebe wala kuta tawati basenji azanga na gbeni e ake asakpa kirikiri ape asakpa ti sarangoni akeda ke ba asara nina sous forme ti entonnoir tongaso si amu a bodoso akboroni aoso atoni atukuna yani e moke banguni ake sigi na gbeningi soit à descend na yati tawati basingisu wala mbeni kuta asembe et a petit sarasi a petit waraitia 20 ou 30 litres tongasu et tonga a munguni so ayo mokeba mo munyi monyoni kete mokeba anjerenjerengo et ala iso ambelazo ayitia la tinyo gini bangatiso gi a des a même yoko dape de lunjere lunjere mingi ambelazo ayiginyo gini bangatiso ake très nourrissant et tonga na a munguni so kwawe deux fois mokeba titene azo a ganyoni ake muyi so ira ne livure so ake zana ati makarasu a tukuna yani et mokeba kete na pokoni au fur et à mesure que ngoya ake on une heure deux heures tiguani mokeba le commencé tikboro le mokeboro dans le gâteau on a bière souci motukunga na ati bouteille na ati verre mokeba le mokeboro et bondoni ngouti bondoni mélange na levure so gagner le kekboro et ton le komasiti kboro le komasiti so et ndoso zoti kangoni atondati kangoni mingi ni ton na mogona mbegeti bozum wala pawa na mbegeti a commune ndenide sempe denige kwape makebala ke leke kani mingi na jeudi si na vendredi ou samedi kwe et moba tongana asina layinga si azo ago sambela kwesi ala kiri agilegeti kiri na kodro mokeba mbeni angba na tereti tawati bilibili mbangatiso ngoye ala besoin ti sene aunga tere aumbeni puputonga so e ndoso mbeni zwa kana tereni loke pika kalangba e na bia ki gboto azo ti tene ala ga avo bilibili ni e ake sambaso amuyati prefecture ti wampende kwe legi oko na mbege ti wamkwe bangatiso ake na yati a prefecture so use sula si ake faya kati bondo si mingi ake alala si ainga kude ti sarango samba ti bondo so irini ake bilibili so azwa yeni mingi ake tonga na bier onyone mingi moke ba moke kono moke za pendre e ake yesu si amolenge ti wampende nga na ti wam
6: so ti tene bia ni so ambeni akota dingo buze na ndö ti tënë ti bundu ayeke gba gigi ka wala ayeke gba gi na asarango asamba anye so
8: ayeke akode ndenende so si zo ayeke consomme na bondo ni la me ahon kue ayeke dë buze ni aussi ayeke kani ayeke kani
6: e akode ti dingo buze ni ayeke tongana e tongana si atënë ti commercialisation ti bundu
8: ndi la e donc ti kango bondo gunda ni alondo ayo ayo ngbanga ti so kozo ti tene amunju poro aga ayeke fâ fade yaka ti bondo e na ngoi ni so moke ba kofro ayeke dape e ye so ala yeke sara ala yeke mû mo ba ambege ni ka akangu ayeke na e ayeke fu kangu ti bondo asi atene na mo atene ba quantité so si moke wara na ya ti ye so mo mû ni e puis mo mû na mbi gere ti lekpa oko tongaso ou mo mû na mbi quantité ti nyama tongaso ye so amunju atene ayeke na troc troc mbi mû na mo bondo so mo peut ti pika mo megozo ni mo tene na nyama ti mo mbege na mbege nga mo mû nga nyama na mbi e ou mo mû na mbeni aye ayeke da so si ayeke échange na ni me mingi ni ala yeke mû nga gi kangu ti fu na abondo ni si asara ni me tongana asi na ngu saki oko ngbangbo ngumba ya na ndö ni baluse na osio ti gue na ngu saki oko ngbangbo ngumba ya na ndö ni baluse na miambe na temps so si coton aba gigi na mbege ti wampende si kofro asi gi aba gigi ngbanga ti so amunju la aga na amunju poro la aga na fango yaka ti coton e ala yeke force azo ti tene zo kue afâ yaka ti coton ndoso si ngiaga ti si gi e ndoso si ala nga kue aga ande ti vo abondo ni na nginza so si atonda ti tambulango ni ngbanga ti so na ngoi so asuru mingi alege na ya ti kodro ti e kue e ahunda na akeke te akodro so ayeke na ya ti ngunda ti tene ala kue aga kpo molongo na tere ti alege so asuru ti mu lege na amunju poro ti tene apeut-être